0: ndzi hlangana swo swikarhatu na zama ndlela ya ku ni kota swi kotaka ni tsandza swi swi tsandzaka.
1: I kusukela ka malembe lawa ya ndzhaku a wu tala wu tirha ni wusiku kumbe u tolovela ku hantla u pfala?
0: Malembe ndzhaku a swi nga ni vevukeli ku ni tirha ni wusiku mara sweswi hi nga ni yo magezi ha kota ku if tirha ndi ni wusiku manje hi ni limit la minkarhi ya hina mayelana ni ntwanano ya hina la mirikalo.
1: Mi tolovela ku huma nkama muni?
0: A mid-semana hi tolovela ku huma 20 hours se a fin semana hi tolovela ku huma ma 23.
1: Kambe hi swihi swikarhatu mi hlanganaka na swona siku ni siku?
0: Ya swikarhatu hi hlangana na swona siku rin'wana rin'wana. Ni nga vula ku hi hlangana swikarhatu a hi hlangana swikarhatu hikuva ka hi ni ndzawulo ya maphorisa va jikajika hambiloko va lokoho lava va pimisaka ku va hi mayela swa ku biha va chava hi ku vona a ndzawulo ya maphorisa.
1: Kambe mayelano ni vanhu lava va yamukelaku hi lava ku rhandza ngopfu ku ta nkarhini wa vusiku hi vulavula hi majongwani a swi ku endla leswaku va nga tshuka siku rin'wana hantle u pfala?
0: A swi nyiki ku ni nga hantla ni pfala hi kumaka munhu njhe swi ni vaka ni ku ku ni ndzawulo ya maphorisa ma vonelela ya ku pfala ka hina ku fambisana ni nkamba loyi hi nga bula.
1: Hi vona na leswaku va ku ni bilari hi vulavula hi lexa ku va vacha a majongwani nakona ku ni nkama wa ku pfala?
0: Na wu nkama wa ku pfala ndzi ya hi kulu limiti leyi hi nga bula ni vamakwavo hambiloko vako va ha swi na loko ku tlanga hi feni leyi hi tsemerise mhaka ya nkamba.
1: Van'wanyana va tshuka vacha va ku tirha ni vusiku hikusa loko va tirha vusiku ku ni lava ta ku na va ni ku va pfulela yini wena ke u yamukeliwa njhani hi xitshunguko ka ntirho wa wena?
0: Ka ntirho wa mina ni khomana na vona swona a ku na problem.
1: Va ku nyika ndyangu? Kambe ku ni lava va tshukaka va nga tirhi hi ku vona va ku vusiku hina hi nge tirhi ni vusiku hi ku hi nkarhi wa ku etlela kambe hi ku hela ka vhiki u ta va kuma va busy va xisa na va tlanga i swini leswi u nga vulaka swona mayelana yo lesi malaku min'wanyana min'wanyana a ti tirhelana hambi ngopfungopfu ni vusiku?
0: A ku tirha ni vusiku njhe hi mina ni nga vula swa ku ku ni vantage ku ka mali wa makwavo va yekelaka van'wanyani ni van'wanyani swi kumaka ngizi swa ni vantage makambu wa manyingi vanhu se va yekelile kasi wo tiyiselaka ngizi swi na vantage nyana hikuva rhongo nga koho ka nga le rhandzi la tsakisa noma xi a loko ya kela ni swi na michumu ya kele
1: hi vona lana wa tshuka u phindzula ku u ta gweva kumbe mati hi nkarhi lowu pfulaka wona?
0: Mabomu mati hi nkama leyi hi pfulaka yona.
1: Kambe mayelano ni matirhelo lava ya vusiku a ku na yin'wana mitirho lowu landzaka yona yi nga ku endlaka ku phindzula kumbe ku na ku ya masin'wini? A vona hi kona lomu ku ni tindhawu tin'wani ti rimiwaku van'wani va endla swibulokwani a wu tshuki u landza yin'wana mitirho?
0: Mina ni na ya masin'wini ni na olariya a olariya i seritoki loku la ku ku ni nkama wa ku phendzula se ni mumo wa ha ku sikile wa pfuka kulomu ka ma 4 hours u ya zama swi kotaka swo ka nkarhi ora loko u hisa swa costa ku cisa.
1: Kambe ko ka olariya leyi loko u phendzula swa ku vevukela?
0: Ya matirhelo hi laha ya maolariya lama tikaka ndyangu purike njhe hi mina ni na tirha xiport hinkwaswo no hakela se swi tshuka swi endla ngizi a ntshovelo ku ahumi swona
1: hi swona u lana a barakeni u karhi u xavisa kambe u phendzula u ya olariya ku ni ntirho wun'we wu endlaku siku rin'wana ni rin'wanyana leswaku wa fika u lava madaka lama ma tirhisaku tanihi semende la kona la ku bindzula a swibulokwani kumbe wu endla ku hinkwaswo siku la ni
0: na ku ni siku la ku u landza madaka livaleni ni masiku ya ku a hi vezi njhe hi mina

0: mitiri ya sine senior ni ni malhloko kuni vafana se va bagatelaka se kuni nkama ku send famba la tihuni ni famba la tihuni ni ekone noche ni kuni kwa la madaka lava movo kemela madaka malisini majin masika kula ya vubaka vafana molari anguveni
1: leswaku va uni vanhu lava tirhaka na vona vanhu vangani
0: na va bishikatiri sempre baza ni ni malinyana va vita ni tiva vamanti runi va varhuma vo vangala sensanti vona swi swi kota
1: ka ntirho lowu taka na wo endla u swini swi swi endla u nga swi kuma u kume ku tipfuna hi ndlela ya kona
0: epa ni nga vula swa ku nine nakona ni akili swa ku a yingi ni swin'wana swin'wana swa la mutini na kota ku swi tlhawukanyisa
1: kambe ku ni lava hingisaka va chavaka ku landza mintirho ku hambanahambana ka yona i swi ni swi navelaka ku va byela swona
0: ya na tshemba leswaku va va nyiki nje hi ndlela ya nkoveni ya molaria van'wanyani a va yi landzi ku tiva ku mintirho liya ya karhata se hambiloko yi karhata mitirho na ku nga na ntirho wun'wana lowu ngo fanele ku endla a swi sizi nchumu ku pfuka u tshama loku pfuka u tshama ndlela leyi ti kula kona kasi nje mina asini merikadiseni a negosi a nga ko u nga swi swa ku ya karhata se na ku na mvumeti hi nkarhi wun'wanyana se na ku nga na mvumeti hi nkarhi wun'wana loko ku nga tiyiseli u nga swi tsukula
1: swona kumbe ku ni swin'wana u navelaka ku swiengetela ka nga vutisanga
0: na a ku na swin'wanyana ku khensa loko ni kumile ni ku fikile nje hi ndlela ya radio leswaku hi ta dyondzisana hi swin'wanyana ja na mina loko ni swi ri koni nga phazama ni ta kombela rivalelo
1: i swona i khensele ngopfu swinene ri karhi lana i bulambelano ni xitundatshamatirhelo ya hofu siku nyamuhla i buleke kusukela a xikanekiso xa nghozeni a xifundza xa ncongweni lomu xifundzankulukasa nokonoko lowu bindzuleke ni kombisa wa mina roxtino botela

Justino Baka ali ranzu ulombi kesi jilengulua kuha John David Muhal kusikala murumbeni pokunu a nombore ya hina yita ikava kari hamukela shupapilona laha si kunu mingi sitengi ikara zama kufona makunu anambare anumbora ikari ikava

ta sindzisa kasi ku vona ku zva koteka kutani yeyi 82 397 52. Nga zama ku fona kasi wa nghena moyeni wa ku ni loko swikarata loko swi ta ku 3:40 hi ta fala xigava lexi.

0: Nyimi so change ga Bob Love inumwingi sita nga Fukene a lo hoya hoyane. Hello. Gichile hoya hoyane.
1: A number leya oyiti doji. Uye khase le lekale a itiri. Ba no number na uyi. Stopo dinkela leya oyiti doji oyiti tiri. A oyiti doji a utiri papa.
0: Bungil, bungil muhale. Tabe bulani engineer wa radio Msambiki kuvia nyika nombora inga moyeni. Ahi kombela rvalelo kuvia nyika nombora ikalanga hiona. Três e trinta e um.

0: wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa metics, munhu wa swi kota ku rhumela kala 200 mm hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500 mm hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: Gunduru Gombe wa chekwa hi to ziku barasa ingisa kangelo wa mhaka.
2: Kangelo wa mhaka u tshamu u kuma ku manhu swin'we ni mahanyela laha mugangeni.
3: Ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama la libalangangeni.
4: Eso
3: ndzo swa mino ndzo swa hi ndzilo.
5: Atona hambu wo tani lehelakuka a lirheleli. A ndzi swi tivi laha ndzi nga kona, ndzi lo muphun'wini. A ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe, kambe a ndzi swi tivi kani le ndzi dawa hi lirhandzu. I fambile kwala mathayi a telefoyite ngangerengangere a rhwala ku ndzawuni.
2: Kangelo wa mhaka i longoloko wa laha Radio Msambiki u kumaku ka usiku bya mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi pinda ka mixu ya sotu ni sotu.
1: Kangelo wa mhaka
2: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko.
1: Kangelo wa mhaka
2: longoloko wu tlhelile ku vuya laha Radio Msambiki.
6: Hey Juma, se u gumbila mutshikitelo wa wena laha mbedini.
0: Ey Saidi, mangwani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mutshikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
6: Mila wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hi ku i chikwana ndzisiwa ku hisanyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi?
0: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro, hi nga swi koti ku ya ntirhweni. Avanana va nga swi koti ku ya xikoleni.
6: Hi jona maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya tlela lomu ka mutshikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi ti vhikela wotlhe masiku.
0: U lalisini maseve, a mutshikitelo xivhikelo xa hina. A kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba mutshikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wotlhe ndzi nga ta phasama. Vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mutshikitelo u gwimbiliweku laha mbedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.

5:32 e Neymar Alfredo. Haku gondisani vana na haku ri mahaku va manzi ku ta va ri mina va ku. Ha gondzela ku rima amakofu, salada, feijão, mihambo, hambi ni zvin'wana. Kasi ku va swi tiva leswaku a mihandzu yi te kwini. 5:32 mangisetela ku nga se na vuka xikacha ku wu vuka. Sonto loyi u landzela ku timhayela bya wena. Ku dlaya bya tiuniformi ta vanani. U landzela ku hlaya bya tinguvu ta wena. Nga rivaki leswaku wa van'wani namuntlha va le chichini. Se xikacha kona lexi xa ku tilunghisela. Va suka na va landzelele u basisi. Hikuva loko u ya, ta vuya na wu karhele se u sungula ku godola. U nga ha landzisile kambe u basisi. Ku loko u landzela lexi khati ka siku timhayela bya wena. Hi lavetela xikati xa 5:40 laha hi nga tozwa longoloko kumbe hi nga tozwa mahungu hi xindhawu. Hi la ku ya le hi Pemba hi ta zwa Azekinera na ku eu sou da Bahia.

0: zwigwita na emakone yo semangana kona kutabera nsaho wa sakana wa mame no kama metengwa chi kumbisa chitu cha tu kumuvatu kumuvachupi vachikumbisa dihanyela chichupi dihanyela chilande na vachikumbisa si sibika bika sa mindiwo ya chitu nisimwene munyani nisakana kutaka yona sedi chipindeto nisole diavin sete nisole diavin tuto hina dana mazambanya atuma kumu sikine kune vafana la ngutu za kuchaya tumakato takwaka tangu hina wadana klasa na wachi sakana na wachi siguru da wachi shangu se ngulungiso ngangu bela mpipwa wa umengoja timbili
1: kuvereketa kwa Abilio Paulo na kure mtungamiriri wadoroba kustungira roga ro kisiku mudistrito roza vala kumutiriri kweno provincia yo ingembane Shibuya ngo jokurongere kwa kumsirepete ukuru wo timbila kana msahu igore roshuma kumatato rino kushizo vengana no kukirira kumashano numarungu muna makore okukujo kwa kisiku kuti Azove village vapurikirivo radio Msambiki no soko iri atinoti guma kumbiriko mazinji onyamasi sondo na kuri masoko kwapi arongutwa pomwe azakovere ngwandine armindu masinge kumchijombepo kwenga na Big Vi Roberto ngovero tinoti ivanyi no sondo yakanaka mangwana nyakanaka sisa skuru kwazo
2: provinsi yo inyambane ni masoko ayo
3: Senhoras nesse 50 minutos, e bom dia, Lermindo Massing, Rima Runco, a Careticate e Lacuzona Colorantiro, a Avelino Antônio, Nimatimu e a Circo.
4: Matimu e a Circo.
1: Hello silmu ingisetu wa kuranzeka kama timu enye muke kela kala lembiga 1939 yala kanya siku ama tiku ya Union Sovietika nyamuke Rusia na Alemanya wa Adolf Hitler manga saina chifu meleluani le chichinga gema kumatikula wa manga tsuki madumelana matimula watuwele tumasangula kumalo mangeni kamina mwinyua gezu mgizu wako Avelino Antonio Luiz Batista e Sassela Michini. Amati muko tahinga ula nyamuke mateka ati kuhombi Europa ikela kala 1939 yala kanyasiku amatiku ya União Soviética nyamuke Rusia na Alemanha wa Adolf Hitler manga saina chifu meleluani Chivumelo lan lechinga ulale zvaku amatikula wa mangatsuki madumelana amatimu mal nakona chivumelo lan lechi chiwa gema ku nakona matikula mambiri ma avani matiku manganana yatiku hombe Europa kulolwa matiku ya Polonia, Finlandia, Letonia, Bisarabia na Lituania amakale ayu makunu ainga tsakelwi imatiku ya Fransa na Inglaterra lawa manga vengana hitamu na Alemanya chima kumbeleni ka Primera Guerra Mundiali yipi ya TV inga woneka lomu msaveni kama lembi nzaku amatiku ya Fransa na Inglaterra ama lakumuona yechi Alemanya nanga hina munduni ni wokari wakumuvuna loku chitsuka chiku ngindi nakona kulanza matimu achivumelwa lechi achipinzukangi Union Soviética na Alemanya vakhelili vafularelana Alemanya hiye nangavala hiye na dumela Rusia loku hikwalhaka mona nga hina umurangeli wa Alemanya Adolf Hitler ave abalesela tikuga Rusia zvibamu lezva hombe akhela ruma masocha yakwe mafamba kuya dumela doropa ga Moskovu tsinza watekuga

Hello selemo engisethi abantu vambiri va luzile utomi avanwane va muni lavangabayiswa a zvinene lehi a district ya Zavala hikolaka mangu ya mova a mitirho ya tauda hulomu nyembani hile kujitela ku vahanya ku vanga xema yokolo loko vangana phepha legi va nga nyikiwa hi titlarita tawutawu musungula mahungu ma nga le mandleni ka mina Sandra Masangu Mashadu Junior aka ubasopiga michini.

0: kumiwa hi mabadu ya hloko, a hloko iba yisa zvinene kumbe a kumasululwani kumbe xa a sangula ku anga woni hakunene xa inkwandwa munhu loyi a wa wona xa kuba a numeri ya ku ka yi nga hi yaku a nga sanguliwa xa hi maproblema ya ku a nga woni.
1: Matswi a xilagilondo hi ntlhangelo yo wun'we wa timhaka ta wudaha wachibota tokene a va vo ambala mayokola vemaxavo mo vatirhiwani va singa khatangi ku popolongo wa dokodela vo tilavela mhangu ya hombe ngutu. Ku pindamiwa ka nxanu wa magumi wa vathu ngutungutu va nyamabindu va na kombekisa nyambana tshe wa fasin ka Feira International de Maputo. Nxava wu wa wu va ku xivoneka vadimi va xavisi hambi ka mbilo va nyamabindu va wa va kombekisa ku tikuponi to karhi tata mabindu ni wu xavisi. Provinsi ya twa Nyambane yi na va yi xikombekisa ti sivaku sixidimu mo wa Nyambane timhaka tata wu endi hambi kambe ni si sivaku siximan'wa. Chef wa departamento ya commerce dresa provinsi ya industria e commerce a mo wa Nyambane Mauro Kirinu a chamusela tokene a va va nga tibalisa ku vini ku vitsula tshe wa fasini va tidongisele nguhaka kunene kasi ku ni ku va ya kombekisa Nyambane ngundzela yo tshura.
2: A nossa expectativa é chegarmos a média de 60 a 65 expositores que têm sido característicos nas edições
1: anteriores. A ti lava ku ngutira ku vini ku leka ka va va nchano magumi hi hoka mo ka nchano magumi ndi gumi ni nchano hambi ni ku pinda kota tiva ku tixivoneka didembe nidembe provinsi ya twa Nyambane yi va yi xitsula ngu khinkitse wa fasin khayela ku tsula ni vathu va vadoto khayela ku tsula kambe ni sesidoto hila ku a kombekisa tiwa Nyambane a bindulako a tshe wa fasin Maputu.
2: Que garantem estar lá presencialmente, estamos a falar mais ou menos perto de 22 expositores até então, o que quer dizer que os restantes garantem-nos a cedência dos seus produtos.
1: Kachua chikati hina ni ntengo wa luna mwaka maguma mbili ni wambili, kambi wambi ya nevana ni sima hasi hino tula naso hiya sikuombikisa. Acha msede Kirinu ikumweyo yuwa watimaka ta ushavise hambi kambi ni machapo amuwa provinsi ya Nyambane wako vachidongisela kuviniko vatsula tsewa fasi. Mauro Kirinu ngene kushefu wa Departamento ya Comércio, Direção Provincial de Indústria e Comércio a Mua Nyambane. Timaka tonga nguto misakano yuti isa midi niyona inawa ichuone kama gutoka divikiduwa kwa dona tosi tulungi dekasuku niko wanana wakuta nguma provincia wambana hambana nisikani kisusa kono Mua Nyambane veta maneka Mua Nyambane kuhini kowe maneka kama palisana yawa ata misakano yuti isa midi. Tishimaka tongo anguto tseo atse wa dzavala ni kona chisiku ini kuna wanekansa hotose tinzila tina kongoma atse wa dzavala kuwa kuya mane kwa kansa huatimbila kupela nika divike. Bi mahungu unguli merechupi mahungu mangadimanza ni kabili nyo ankundela tina kwa kumabala ni kumagonda maashadu junu rengene angadimichinini dichide.

0: nga mami wangu
1: ni vhongile mukana ko chini gela tio mahako kakuhinga mama feria ni ko chidundangu tuva wone kune nina chikudunda kushayisa ngani gela kunga mafera unozumba mtide ne khombisa kana ni vangana vazonani kumachina
0: ani nasakana ni vangana vazonani mashaya kanisa kaningutu porque engana wangu ni ndunda kunguta walo
1: wow he ndawo ni mukana kumdunda kunguta ngatona
0: Itona.
1: Which one mdunda ngutu mgana wawe?
0: Porki eni wasakana ni nani, eni wani ningasimaha, eni kanichepeti, ngava ngana vambi vanichepeti ako. Eni wasi dunda kusakana ni nani ben, kadundi siwa sasanga kwa tinyonga hao, atu isakana ngusiwa, atu isakana Ngoku gondela kubika ndiyo.
1: Dadi nena mkana kuwa michi gondela kubika mdiyo. Pra unakota kubikela vufa wenu, bikela mama wenu, nene bikela vahombi baku mtini.
0: Anikana mami wangu hafidi na ninga nina toshanshu.
1: Dadi nena mkana epa tosele tamaheka habiani ninga nitata tomele nina hafidi. Maji dadi nena mkana kuwa uchisakana ngutu ni mkana wawena. Janga nigela, ngui hifalu yogonda uizivaku mkuku inga mama fera musi humilu wa fera. Para higonde o para izumbadwe?
0: É para

0: Kuna ni kisetambu kani alo dijile?
1: Atapiyo.
0: Nkoma.
1: Imbada chaya kwe, ifenansi.
0: Ah, iwa Alberto Mula.
1: Oh, Alberto Mula, okay.
0: Once again.
1: Nata dijile matala, nito uwe kuta gerada te kosto utawa ya pa. Toka rang makara te peke radio di hita maka. Uchunga uwe ta numeri ya kumasa ya pa. Na ute ni pukusha ya kwe kwe lokala.
0: Oh, entang turu kararanti nomboro ka.
1: Tá dando com o dinheiro, dá com o

0: Una nengse te mvukana la kubwata ni mtu mwara Mzambiki alo di ichide?
1: Ni chitu wachani.
0: Iwu kide nkoma ibwata ni mani?
1: Keno bubwata ni alfano wa zawani.
0: Koja ni zavala wa hombe, zavala kwa uhi mwanganga wakona?
1: Zavala mkandini.
0: Mkandini, unatulansa honi?
1: Akuni pala ukeno mashisi nga batambi koteka.
0: Onoma hankupu ati mbila basi tichichayo. Ula kuhuka hae nkoma?
1: Uketa na dungula uko neho.
0: Na bonga.
1: Ni vosu wa chupi, ni vosu wengi siti maradi.
0: Unga dungula wa chupi basi, ndaku vosu wengi
1: siti. Na dungula vosu wengi siti maradi.
0: Wanga kuna wocha tela. Mito na nkoma tiha nyele hifone le kapi masiku wa mako machita.
1: Na bonga mito na.
0: Bote ni mani?
1: Ni alfano wa zawala.
0: Alfano, hibongi de nkoma?
1: Mito.
0: Chao cha.
1: Ya.
0: Aiwa mitumoya radi Mozambiki ngulimi la chichopi kati sikudwa da muno hiva kuhichi muninga mitumoya tu madona kuhini ko yihoka ngutisa tati nene niyona idi hafu hini kuwa hichi gemeta hinava hichi womba tita ukatu indani kankama hinava hichi vala mitumoiwa hichi alaka hisa tukatu tsewa zavala kuna ninsahu. Kuna nisa wati mbila kupela na kadiviki. Ivala nguto na timbila mpela hichumba toka tutose zilatina kongo matse wa zavala kupela na kadiviki. Mudi ni abili ya nkundela di swide. Kumbe wakati di shide.

Anabela Nkumbi lwa kupangalata ka ka xenge lexi na Julian Malati i tekniko wa hina lwa nga ta vonetelelaka hinkwaswo ku va hi kuma mahungu ka swikundza swa ku hambanahambana. Hi ta pangalatana na wena ku ya fika swinene na Joy Talk.

kambini swoswi ku faneka swi ri na banga swi kotana mhaka yi kalaka yi nga tsakisi loko a ntlawa wo karhi kumeka ka mphikizano se u nga ha fiki amakumu ku leswi kumeka swi karhata na hambi ku hamba tikonta hi ku loko se ntlawa wu nghena u nga ha swi koti ku fika makumu swa karhata ku va a tikonta ka tabela kulatsukativa ti vekisiwa hi matshumela manene kambe asociation provincial ya bolo hi li leswi swi ta endleka va ta swi kota ku va va endla tikonta nakona Esmeraldo Mukasi murhangeli wa asociation provincial ya bolo hi leswi endlaka nkulu maputi hi kola ka mhaka leyi a kombisi ku swi kuvala kambe a vula leswaku a swi katisi swi ta va kona.

mitlangu ya ku tiyisa miri kambe nakona hi ta tsutsuma hi ya tikweni la Afrika-Dzonga ku va hi ya kumana na Edward Figurão lweyi namuntlha nakona mitlangu ya tasa yi yisiwaka amahlweni ndzhaku ka ku va tolo ku beliwi amunwi ka mitlangu ya ku lomba a tasa.

ngabe kuphela abashifunza kulini kolo muvi ingata imile wakabona mbhekana tatakise kusa idzongeni hati ukuganya mitlawa leyi kumbe ixifunza nkulu makuti kumbe ixifunza nkulu gaza kumbe ixifunza nkulu nyembani.

0: 14 horas na 41 minutos, em Cama Cuba, Irama Eduardo Figurão, a Cuba Ataitivissa, Maelana Niminklango e a Taça, Ishimu Chaticula, África Zonga.
1: Ehlekani buyikise kokurandza ekha wa switichesha Maputo Gaza na Inyambane Radio Msibiki leka madambi ya Sonto madambi ya kuvula vula hemi nkaka kuti samiri hemi na nyawana swanga eshiyana mhyale dorpelo la Johannesburgo tumba kono monga ugama ikala nimi nkaka kuti samiri ishimusha tikulele namuntlha kambe hi tlhoka mhaka a ta va mitlangu ya tasa da liga lana ntlawa wa Mamelodi Sundowns u ta ke amukela a va Golden Arrows ntlangu lowu wu endle lana Estádio Loftus a dorobeni le Pretoria ekusukela nkarhi wa 15 horas wona u lumba xiandla xa ku sungula xa mphikizano lowu thyiwaka MTN 8 lowu nyikelake kutani ka Mayor Finais a ku va ta tlhasa ka xiyenge lexi ntlawa wa Sundowns lowu humexeke Polokwane City wa Manuel Kambala a veha mabolo manharhu ya ku angulowa ha mambirhi ndzi lowu hi lowu yakiweke eka nkarhi wa xiyengetela eka si Golden Arrows hi loyi a susumeteke xikankanka xi nga le vitiwaku i Kaizer Chiefs a ve a bola lin'we ra ku pfumana eyengulu Golden Arrows na Sundowns va ta tlhela va bela swin'we eka ntlangu wa xiyandla xa vumbirhi hi siku la 30 ka wedi yo leyi nga eka yona eka ntlangu wun'wana wa xilandla xa ku sungula xa Mamelodi Sundowns Orlando Pirates va ya eka ndyangwini wa Sekhukhure United a ya humelela a bola lin'we na pfumala yengulu ntlangu wa vumbirhi ta endliwa hi siku la 29 endyangwini wa Orlando Pirates lowu ta va na yamukela ntlangu wulo wa Golden Arrows ni ku na mugqivela wa tolo ku pfaliwa jornada ra ku sungula la phikisa lowu mbirhi wukulu wa bola hi ximu xa tiko la Afrika-Dzonga na na mina ti nga kona mi yingelake emihandzu leyi ntlawa wa Hope Football Club hi lowu beke wa Universidad de Pretoria a veha bola lin'we na pfumana yengulu ahandzu wa ku fana wu kumiwe laha Leicesterford City eka ntlanga mahlweni ka Harvard College ntlangu xikarhi ka Hanger Lions na Gamora wu gamina ntlawa mimbirhi mi ringana mabola mambirhi ntlawa wa magezi wu humelela mahlweni eka Midlands a ve ha bola lin'we na ku pfumala eyengulu mintlawa ya Universidad wa le Northwest swin'we ni ntlawa wa Upington City hi leyi mi ringaneke ha bola lin'we eka si ntlawa wa Highbury hi lowu beke the Bees a ve ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we hi vontlhanu wa ku pfuleni ka mphikiselo wumbirhi wukulu wa bola hi ximu xa tiko la Afrika-Dzonga ntlawa wa Real Native hi lowu beke wa Cape Town City wa mabola mambirhi ya ku yangulo halin'we eka Sevens na le Room Lions hi lava ringaneke ha bola lin'we jornada la vumbirhi ta endliwa ku heleni ka vhiki lowu li sunguleke nabuntlha ndana mintlenga kora mi ta ka famba hi ndlela leyi ntlawa Gomora wu ta bela na Venda Highbury amukela ntlawa Hope Football Club Orbit College a phikisana Hanger Lions le Room Lions a bela na Universidad wa le Northwest Magizi a phikisana na the Bees Universidad le Pretoria a bela na Midlands Upington City a bela na Real Native ku va na ntlawa Cape Town City wu phikisana na Leicesterford City kumi nkama leyi mintlawa ya Real Native Highbury Magizi na Leicesterford City na ku nawona ha pasa na Hope Football Club hi yona mirhangelaka phikisela wumbirhi wukulu wa bola hi ximu xa tiko ra Afrika-Dzonga letipoint tinharhu ntlawa un'wana na un'wana hi ku hinkwaswo na kongoma Radio Msambiki mi yingelake Eduardo Figura.
0: Ya ku tiyisa miri a kusukela atikweni laha Afrika-Dzonga i mitlangu yi nga ta beliwaka loko swi ta ku 15 horas i mitlangu leyi nga ta beliwaka a tikweni la Afrika-Dzonga a hi vula leswaku nako namuntlha ku ta beliwa muka mitlangu ya ku hungata hi vulavula hi mitlangu ya yi endliwaka a kampu ya titreshi ya mitlangu leyi akumbe nga vula leswaku malembe mambirhi ma hundzeke na mitlangu ya Titanic yi nga endliwi hikwalaho ka ku ve ni ntlangu lowu endliweke a ta vali mitlangu ya Mamelodi Sundowns hikwalaho ka ntlangu lowu wu fikanga makumu hikwalaho ka ku ntlawa wa GV United hi nga vula leswaku vakhuzeli va ntlawa lowu na va bela na va ringana ku endleke leswaku a vakhuzeli va ngheni ndzeni ka kampu va hoxela a guardaredi wa ntlawa wa GV United a ntlangu yi gamisa xiswoswi a kusukela ku veni ku bulisana ni wurhangeli a swi nge se tivana neka leswaku a magamu ya ntlangu lowu kusa ku kuzikwela malembe ya mambiri na mintlawa inga chachedzeliwanga ni kampionato la kona linga fikanga makumu hikola ka swoxu leswi kambe swikomba leswaku hinkwaswo sesi ndlulile sesi lulamile a kuva amphikizano ya Titanic tlhela isungula a ntlangu lowu hi lowu beliwaka a majambu ya namuntlha layani a kampu ya Black Bulls vaziva langa kampu ya Black Bulls kusa masiku ndzhaku mintlangu leyi a yi vekiwa ku va yi beliwa a ntlangu lowu veki ku va wu beliwa kampu ya majeji layani a Bairo a ntlangu lowu loko u beliwile a vakhuzeli va GV va tlhe li va famba va ya endla a makufuzawu leswaku a mintlawa ha yimbirhi yi nga swi koti ku bela ntlangu lowu kambe sweswi a ntlangu lowu va wu vekeke a Tumene a vugan'wini bya ntlangu lowu hi ta lavetela ku va hi twa a mun'we wa varhangeri va mitlangu leyi hi vulavula hi Bobby Robson. Katorze horas na 47 minuto i madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri kusukela a emissora provincial de Maputo, Gaza.

0: zona zulu na ipima leswaku a swinga kulume mbani anta wawa temuza costa do sol wa masinga ilo unga ta kumeka ku tapunda kura le ivulavula na kona hi ntlawa wa baronge ku ta kumeka a tapunda kura le a swinga kulume kuku ingomati ya tinavali na swikola di sergenti joabo wani a ni ntlawa yi nga ta kumeka ku doropeni la ka maputu a mitlangu ya beliwa namuntlha ku beliwa a mitlangu ya ku lumba a 18th jornada a nga jornada la 15 na kanharhu li landziwaka ku va ndzhaku yi ta tiva mitlawa leyi yi nga ta kombisaka a Maputo Cidade ka mphikizano leyi ya Pool da Puramento Zona Sul.
1: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
0: Quatorze horas e 57 minutos. E madambu ya tamintlangu ya ku tisa miri, Maputo Gaza na Inyembane.
2: 2L Productions. Em profeta se kwachibe. Chapula. Infana wa bachope. Tingo. Hey, Conejo. You want me to can work when I'm supposed to know better than a chumulel? Can't look at Sakanu Mutan, Madal.

amashekeli intlawawukulu malembe ndzhaku ka mphikizano ya mutshambula leswi hi vulavula hi vamashekeli a hi vulavula hi valiga xiportiva di maputu a mintlawa leyi loko yi nga li kona ka mphikizano ya musambola a musambola a nga li wa nchumu kambe malembe lawa hi nga ka wona i mintlawa leyi se yi kumeka kuhanda kambe lala sa swi kotile ku teka ntlawa lowu wa maxakeni ku va wu tlhela wu ya kumeka ka musambola wa dosiwili vintage ndzhaku ka ntlhanu wa malembe na lin'we na ntlawa lowu nga swi koti a ku humelela kumbe ku chapela wu tlhela wu ya ka musambola kambe ni lembe leli maxakeni leswi kalaka swi nga mufambeli tindlela tinene loko hi pima leswaku maxakeni aka decima segunda position no va ni ntlhanu wa tipuntu na tinharhu tipuntu leto antlawa lowu loko a segunda volta leli la musambola ni sunguleke loko wo kala wu nga kumeki ka matshamela manene swa komba leswaku lembe ni taka ntlawa lowu

swikoti akuva kumeka ka matshamela manene usuka ka Desmas Gunda position lo mukumeka ka ikumitawa ikona inyingi pikizana naka nga ta pikizana naka pulida paramento azona suli adropena ka maputsu wa putu provincia ashunza nkulu gaza ashunza nkulu nyambani kutava ni mitlawa leyi nga ta tshamela hi vona va temuza Costa do Sol hi vona va baronge hi lava va nga ni matimba swinene hi vona va inkomati wa xinavali hi vona va xikola disargeti jowa bowani amasocha lawa ma swi lava ku tlhela ma amusambula hi nkama wa ku va maxakene ni mitlawa yin'wana hambi swi nga ldidete hi lowa kumekaka ka ndhawu ya ugamu no va ni ntlhanu wa tipoli a ni ntlhanu wa tipoli na yinku swa tolo a swi kotile ku ringana hi 0-0 ntlawa wa ferroviario wa nampula kambe a ntlhanu wa tipoli na yinku leswi kalaka swi nga tsakisi ka ntlawa lowu loko hi pima leswaku lembe li hundzeke a xi nga ldidete hi lweyi a sunguleke mphikizano wa musambola na hale ka matshamela manene a tlha swi kota ku va a hamba manifestawu lembe leli kambe loko swo ya swi ku ta swi ta mi karhatela va baya dipemba lava va liga disportiva de sofala kambe nga vona swaku liga disportiva de sofala majornada mali kona loko o ya bela a nga tshuka a nga swi kumi leswi nga ta voniwaka hi baya dipemba maxakeni a swi nga ldidete kambe hi ta ku yini ku na dayo monteri ka a nga mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu hi dayo monteri lweyi a jornada leyi hundzeke a swi koteke ku humelela maxakeni a ku zhengu ku humelela ka musambona hi ku tipondi hinkwato leti a nga na tona leti o ringana

A vez telo manyisa loko a nyika katsakanyo mailano ni ntlangu xikarhi ka Ferroviario di Maputo swin'we na Costa do Sol Ferroviario di Maputo lweyi a luzeke hi bola lin'we a jornada leyi landzelaka a ntlawa wa Ferroviario wu ta bela na Maxaken kasi ntlawa wa Costa do Sol u ta bela na Associação Black Bulls. I Associação Black Bulls lweyi a rhangelaka a mphikizano ka tabela classificativa le 32 wa tiponto. A mintlawa leya yimbirhi Ferroviario, a mintlawa leyi yimbirhi ya Costa do Sol na Bebe loko yi tlhangana xipetakulo xikulu loko yi kumana magulu ma humelela a ku kala magulu nakona ka tshuka ku nga humeleli i ta va ntlangu wukulu wa u nga ta beliwaka wa jornada leli kusa Costa do Sol a ni 30 a ni 25 wa tiboto xileswa mintlawa yimbirhi yi ta lava ku humelela a ntlangu lowu ta beliwa hi wa wunharhu wa vhiki li taka i ntlangu wa ku lumba a 16th jornada a ntlangu wu ta beliwa laya a kampu ya machikichiki i mintlangu leyi yi beliwaka kusukela ka mwaka 12:45 ntlangu wun'wanyana wu nga ta beliwaka a hi vula leswaku ntlangu lowu wu ta beliwa hi wa wumune a nga Quinta Feira ku ta va ni ntlangu nakona swikarhi ka Associação Desportiva de Pemba na Ferroviário wa Nampula a ntlawa hi wa wunharhu a Maxaken va nga ta belaku na Ferroviario de Maputo Ferroviario de Maputo lweyi swa komba leswaku a nga ha tshuka humelela mahlweni ka Maxaken Maxaken a nga ha tshuka humelela kambe hinkwaswo swi ta tikomba a ku fambeni ka Quarta Feira wa vhiki letaka kasi ko Quarta Feira Bahia de Pemba ta bela na Ferroviario wa Nacala jornada ta pfala hi sonto loko Xingal de Tete a bela na Ferroviario da Beira a União Desportiva de Songo a bela na Liga Desportiva wa Sofala hi leswi mitlangu yi nga ta fambisaka xiswona xikarhi ka mintlawa leyi ya ku beliwaka ka 17th jornada ya dumba leswaku majornada lama hakelaku ma ta tlhanganisiwa swo karhata a musambula wa lembe leli ku majornada man'wana ma beliwa leswi le ka 16th jornada maxina hi pima leswaku ku ngheniwa ka segunda volta loko musambola lweyi wo beliwa hi tindlela tinene a hi dumba leswaku a jornada leti ta vanhu a li pfalili era 14th jornada kambe hinkwaswo swi ta tlhangana

hi linwe. A hi hlaya leswaku xiyimo xa doroba laha ka Maputo ku beliwe mitlangu ya ku lumba Desma Oitava Jornada lani ntlawa wa Premier de Mayo wu yamukeleke ntlawa wa Costa de Sol Bay wu va wu tibela hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu Vulcan Football Club a ringani na Tsonzo Football Club hi bola lin'we. Majeji de Maputo a yamukele ntlawa wa Ferroviari de Maputo B wu va wu humelela hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we. Maxakeni Football Club B ya tibele ntlawa wa Association Black Bulls B hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu Strela Vermedla na yenawu a yamukele lava humelela emahlweni ka Mahafil Football Club. Desportivo de Maputo a yamukele lava luza mahlweni ka Liga Desportiva de Maputo. Swa mukaratela Desportivo a Liga Desportiva hi loyi hi vonaka swa ku lembe lo hundzeke ku gami mphikizano na kumeka ka matshamela manene lembe leli ya Liga Desportiva de Maputo swa mukaratela ku ta fika sweswi. Nakona ku nga li khale majornada ma saleke hi ta tiva vakombisi va dorobeni la ka Maputo ka mphikizano ya Pool d'Apuramento. I Pool d'Apuramento lweyi ku nga li khale a nga ta sungulaka hi ku patsa mintlawa ya Cidade de Maputo, Maputo Provincia, xifundzankulu Nyembani, hambi xifundzankulu Gaza. Lomu se xifundzankulu Nyembana ku tivana na a mintlawa se yi tiviwaka leyi nga ta kumekaka. Hi vulavula hi ntlawa wa Temuza Costa do Sol wa Masinga, hi vulavula hi Baronche Football Club a xifundzankulu Maputo, hi vulavula hi Nkomati wa Xinavani, hi vulavula hi Skola de Sargentos wa Bowane. I mintlawa leyi nga ta kombisaka nga ta kumeka ka Pool d'Apuramento. Nakona loko a xifundzankulu Gaza mitlangu yi ta va se a Campeonato Provincial fiki makumu ni dorobeni la ka Maputo, hi ta yi tiva mitlawa leyi yi nga ta kumeka ka Pool d'Apuramento. A ku va ku ta beliwa ku ta tiviwa mitlawa leyi kumbe ntlawa lowu nga ta chapelaka ku ya ka Musambola wa 2027. A lembe lo hundzeka vi ntlawa wa Maxakeli lowu wu kumekaka ka Musambola a lembe leli.

mana a campo ya majamba ta bela na mumemo a campo ya 29 de setembro ata mukela matendeni a campo ya Casablanca a facin Casablanca ata bela na mapulango i mitlangu leyi yi beliwaka ku ta fika sweswi ka tikampu ta ku hambanahambana ya ha vulile nakona leswaku ku ve ni ntlangu wa ka mitlangu ya ku hungata leswi vulavula hi torneyu Titanic hi miphikizano leyi endliwaka lembe lin'wana na lin'wana kambe ku tshamiwi malembe mambirhi na miphikizano leyi yi nga beliwi hikolaka ku ku ni ntlangu wu beliweke wu nga fiki amakumu a ntlangu lowu wu lumba ntlawa wa Tingawai na GV United a ku beliwa a mitlangu ya Mamelodi Sundowns kambe a yi fikanga makumu hikolaka ku a mitlangu ya kungata yi tshuka yi va ni ku bandlukana tindzeni ka kampu vakhuzeli kambe leswi na nga le mitlangu ntsena ku hungata ya swi vona nambi hi ye Musambola ku ni tikampu tin'wani lomu a vabeli va tshukaka va hoxeliwa hi vakhuzeli ku sa ntlawa wo karhi loko a mitlawa yimbirhi yi bela ntlawa wun'wani wu humelela a vakhuzeli va ntlawa lowuyani va kumeka na va nga tsaki ku humela ka ntlawa luyani a swi karhati swi va swinyingi a vakhuzeli va hina vahisekeli va mitlawa va tshuka va onhetela a xipetakulo xikulu ka ku khavelela bola hi leswi endleke ku va a mitlangu leyi yi nga beliwi malembe mambirhi kambe a wu rhangeli laha Tingaway ni la GV United swin'we ni wu rhangeli laha Titanic hi lava se va kumeke a ku va va vekisa ntlangu lowu kumbe va bulile ku twana ku ve kona kuza ntlangu lowu wu beliwa a nyamuntlha kampu ya Black Bulls kampu leyi hlawuliweke ku va mitlawa leyimbirhi yi ya bela kona a ntlangu lowu wa ha beliwa ku ta fika sweswi ku nga le khale hi ta ku va munhu ka varhangeli va miphikizano leyi ya ku hungata ya Titanic a ritweni laha Bobby Robson hi loyi a nga ta hi byelaka mfambu wa ntlangu lowu wu tshameke malembe mambirhi na wu nga beliwi a xivangelo hi lexi xi veke xi endliwa hi vakhuzeli va bola kasi a xifundzeni xa Magudu namuntlha ku beliwa a ntlangu ku beliwi ntlangu xikarhi ka Botafogo Football Club swin'we na Sportivo Juvenil a ntlangu lowu helile kambe handzu hi ta tivisa hi ku famba ka nkama ka nkarhi wa sweswi ku beliwa a ntlangu xikarhi ka Rikatlani Football Club na Xokotiva Football Club i mitlangu leyi yi beliwaka ku ta fika sweswi a nga 15:57 madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo Gaza na Inyembane.

16 horas na 13 minutos, madame está me tlanga kuti Samir, Maputo Gaza na Inyembani ka Sonto ya namuntla. Nyamuntla mitlangu hi leyi beliweke atolo kambe a xifundzankulu magudi ku ni mitlangu ya yi beliwaka a nga klubi de ligas hi mitlangu leyi landziwaka nkama lowu Marakweni nakona ku beliwa Marambola nakona ku ni ntlangu beliwaka a kampu ya Jumene ka mitlangu ku ngata hi vulavula hi ntlangu wa Titanic mitlangu ya ku ngata ntlangu swikarhi ka Tingaway na GV United. Aka Gaza tolo ku beliwile awo hi ta va Jornada la Ferroviario de Gaza ya mukeleke a klubi de Gaza va tibela hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu kasi Xidengele Football Club a kumananile na Xibuto Football Club.

0: Hina dza sezora china 36 minutos a lembeleli kungalikali a xifundza nkulu inyembani xita amukela mitlangu ya mazoku disportivo scolari a mimphikizano leyi nga ta sungulaka hi 29 ka weti tsutsumaka ku ya fika 6 ka setembro ataka a xifundza nkulu maputu hi lexi ti lulamiselaka hi tindlela tinene kambe mutirhisani kulori Rigoberto Xisano a twile a vatlhavukanyisi hambi ni vabeli mayelana ku tilulamisela na ku yo sala ntsena masiku matsongo a ku va a mintlawa yi kongoma xifundzankulu Gaza. Rigoberto a kumekile halayani a Instituto de Formação de Professores lomu ku kumekaka a va treinadores kumeka ku hambi ni vabeli va ka swiyenge swa ku hambanahambana basketball, football hinkwayo mitlangu yi nga ta ka kombisa xifundzankulu maputu ka mphikizano leyi hi ta twa marito lawa Rigoberto a ma koleke mayelana ni mitlangu leyi.
1: Vatsongwana hinkwavo va tiko la hina va ta kumeka Nyembani ka modalitet ya football, basketball, handball, volleyball, xadrinx, salto a corda, ginástica ni atletismo ta hlangana a Nyembani. Sweswi ku hambiwa a ntirho wa ku ti lunghisela ku va provhinsa ni provhinsa li ve ni ntirho wunene ka festival. Xifundzankulu Maputo a nga sala ntshako na yena kusukela ka n'hweti leyi va hlanganelela a xitututu i tuxitela da matola para va ta tirha hi kiki va ta tirha na xikan'we para va kumeka hi ndlela yinene ka festival national. Sweswi ni ta twa va tlhawukanyisi ni nga hlaya va ticha va tirhaka ni mitlawa ya ku hambanahambana ni mamodadela ya ku hambanahambana ni ticha mun'we u nga vala vito kusungula.
2: Enhlekani mina vito mina Lorenzo Simeão Zungeni ni misro wa modalidade ya football.
1: Amitirho yi famba njhani?
2: A te sweswi hi nga lana a mitirho ya hina ya bola ya vavanuna fana mina vavanuna li famba ben a sweswi hi ka vhiki lawunharhu hi tentara a ku a finara a masitasan ya finalizasan yo gogolisa golo a te sweswi a ekipe ya tlhangana.
1: Leswa swa ku kucota vhiki lin'we para a viage kucota masiku mangamangani para a miyenzu ra ku ya Nyembani ri sungule
2: kucotanyana a masiku ya matsonga te swo ja a bazi jani nayo a ekipe 11 jani nayo na switiya swa vupa ni konta na mani ni ta famba ben a ni tsakile purke na vadomba a va fana mina
1: ka nkama wa sweswi mulijamu ni 11 para Nyembani hi nyimela yini ku fana ni mihandzu final
2: a lembe lezi a Maputo provhinsa ka modalidade la football hi nyimela a michumu leyi inene i khale Maputo provhinsa a li kona a nga se tlhasala a henhla maja a lembe lezi hi famba hi matimba hinkwawo ha tshemba swa kopa hi ta ma a nchumu xa ku saseka xa ku a leswiana varhangeli va hina va ta tsaka swona hi preparado mesmo para swona
1: loko ni ta bula ni mun'we mutlhawukanyisi u nga bala vito ni modalidad
3: Gonsalo Jimondlani Jogos Tradicionais
1: sweswi mutirha njhani
3: a dizakhwatsi leswi vana va nga laha hinkwavo ya dizakhwatsi ya swi vona swa ku swa pasanyana maji a swo pfa bemben leswi masiku lawa ndzi ma xotaka podi tlhela hi medlorara podi cincacinca ve fasi maji ya zamazama
1: madumba swa ku modalidade wa n'wina u ta kuma xihiwa ka festival
3: hi tizela swoleswo ya dumba por isso hi tizaka hi navela swoleswo maji hi ta swi vona kwahala maji ya tshembisa swa ku podi de fato hi buyani ni xihiwa kwahala
1: leswaku jamu ni mavhiki kwasi ya manharhu na mutirha ni vatsongwana va tikombisa njhani
3: a ya nyoxa va cinca mazamaendlela koho va matatuko ya kona lava hi va fundzisaka va za va pasa ja hilela hi nyimela swa ku va pasapasa kuni ku swimbanyana swa ku swa cotanyana va ku wisa ritara maji ya nyoxa vo za va medlorana
1: na ku ni ta bula ni ticha mun'wanyana u nga vana vito ku sungula ni modalidad
4: a vito mina Dionisise Mashava ni ka modalidad wa atletism
1: na mitirho wu famba njhani
4: ntirho wa famba hi lwani ku hi nyikela mapermises lawa hi ma julaka ka vana a ku hi ta kota ku kuma a nkhululeko lowu hi lavaka wona hi le ka fazi bya matrenament jade momento wa ku hi finara hinkwaswo swi a muchini lowu swi tenge u tirhisa swona hi le ka nkarhi wa ku xa wa tsakisa hi xa va kombisa vana leswi a ntirho lowu hi va nyikeke sweswo xa va kombisa leswi hi swi julaka swona ka
1: vangaki vatsongwana mi tirhaka na vona
4: ni 18 wa vana va dividido entre sexo masculino ni sexo feminino nta wangaka vaxisati ni va ka xinuna
1: kani mambo wa yingise timiwatulo ya marito ya vachawukanyisi va modaldadi va ku hambanahambana va nga ta ya a xifundza xa Nyambana lani mi swi tivaka swa ku hi dia 29 hi va gosto loyi i nga kaya ku ta sungula a festival national du jogo desportivo escolares Nyambana 2026 a mitirho hi famba hi tindlela tinene vatsongwana wa casa ka numero 135 va kumeka lani ya xitututu industrial commercial damatola na va tirha xikan'we para va kuma muhandzu o bindzula linene ka mphikisano lowu xivaka festival national du jogo desportivo escolares Nyambana 2026.

mabelela wola ya ferroviario njhe yi ta va nhenha. Swa muyelela ferroviario hikusa a le ka segunda volta a nikiziwa tipunu. Ferroviario lowu wa nyan'waka lweyi njhe ya ta va nhenha, hi ta swi vona ku famba ka majornada ma nga sala.

Swa karhata hi ku tsha swa karhata nyanombe ku huwelela goli la ferroviario ka masiku hi nga ka wona. Wo famba kampu ya free wa huwelela golo lin'wanyani la muendzi. Manyisa tola huweleli golo la Costa do Sol. Ayo nghenela ku dlaya Costa do Sol ku sa titekeli a 3 point ya machikichiki. Hi ta vona ferroviario swa ku ata ku yini mahlweni ka Maxakene. Hi Maxakene na yena wa lavaka tipointi tinharhu. I ferroviario na yena lavaka tipointi tinharhu.

0: Hi losili hoya hoya ka mahungu ya usiku la radio Mosambiki nyamunka sonto 23 ka agosto kwalembe ka 2026 di sokota mahungu lawa mapuisa ya tikuga Mosambiki lomu inyambani mali malongil ka skonlela a tshungu akamubuzu wa ntubunuku msaho utuba kuoneka akatsiku wa distrito ya Zavala kubeleni ka vik legi higivulaku mubuzu topatsa magidi gidi ya vanhu lava vaya kuva ya bukela mitlawa irandeliweku ka siku na ndzihisa a mubuzu lowu vanana va tikumeka aka mihlakano ya majogo xikolaris masungulaku hi siku 29 ka agosto lomu inyambani lava vona va tocisela a mandhawu ya matimu lomu a provinsia vakungulawa na marhangelo wa mitirho ya ta gondzo liya ntumbunuku ni rhulelo lomu wa provinsia a mahungu ma lomu mandleni ka mina Americo Mukumba Machado Junior i kauba sopi ka michini mahungu ya usiku laha radio Mosambiki nyamuntlha kugamisileku a mutlhanganu wa bandla ga Frelimo umaheliweku a dropeni ga Chimoio provincia ya Manica laha a kuvalini a murhangeli wa tiko ga Mosambiki Daniel Chapo a sileku magizula ya kuse aka bandla ga Frelimo a kulaveki a makamba ni vanhu va tinghenisa kwalomu ka tawu gunyado mutlhanganu u nga va u sangula hi siku 21 ka agosto kala nyamuntlha 23 ka agosto na u patsileku a swirho swa bandla ga Frelimo maphoyisa ya tiko ga Mosambiki lomu inyambani mali malongile ka siku wonelela a tshitshungu aka mbuzu wa ntumbunuku misaho u to va u oneka aka tshisiku a distrito ya Zavala kumbeleni ka vik legi higivulaku mubuzu u to patsa magidigidi ya vanhu lava va ya ku va ya bukela a mitlawa yi rambeliweku ka siku na ndzihisa a mbuzu lowu hi ku landza magezu ya Mercy Abata wa usikeni ka maphoyisa lomu inyambani a maphoyisa a Zavala hi lawa ma to rhumeliwa ku ya onelela a vanhu a ku ve ku nga onheki a tinghozi ta mimovha patsi ku nga onheki a vugevenga Mercy Abata i ku xa votlhe lava va navelaka ku ya bukela a mubuzu wa misaho leswaku va nga tinghenisile hi ka ta hava
1: a polisia está pronta e o festival vai decorrer em sobressalto. Acreditamos que vamos receber turistas nacionais, internacionais, e espero que façam uma condução defensiva, sigam as regras preliminares de trânsito para evitarmos a ocorrência de acidentes de viação. A polícia estará a fazer o devido acompanhamento, as devidas fiscalizações, para que casos de acidente de viação não ocorram a nível da nossa província de Inhambane.
0: Mercia Bata, ou se quer uma poesia, lomo Inhambane, na care aula, e cutulongsela, como a poesia, casco e a onelela avano, a famenica mbuzua timbila, psaho 2026. Murangelo wa khangano wa vanhu vaxwa CDJ akamasingi i ku tswa a vachimbeli va swithuthuthu zwimahaku a ntirho wa keketlo leswaku va tiva mafambelo lamanene hikwalaho ka kungano ku karhi ku kandziha a tihlayo ta tinghozi na tikhumbaku a xikwata lexi hi ku landza magezu ya Hermenegildo Muhati vachimbeli vanyingi va swithuthuthu hi lava vona va rhendzekelaku lumarhuweni lava nga landzisi a nawu wa ta mafambelo lamanene nakona van'wani lava nga hina mapasi swigelo swi hlengelaka ka siku ve ku oneka a tinghozi a ka masingi a murhangeri wa CDJ hikwalaho i ku tswa a vachimbeli va swithuthuthu leswaku va ve ni chichavu laha xitalatwini ni ku hlonipha a nawu wa mafambela manene vanana va tikumeka aka mihlakano ya majogo xikolari masungulaku hi siku 29 ka agosto lomu inyambani hi lava vona va tocisela a mandhawu ya matimu lomu a provincia makungulawa na marhangelo wa hi mitirho ya ta gondzo ni ya ta rhulelo ni ntumbunuku i na kulori Horacio Romão
2: a mitirho ya ta gondzo ni mitirho ya ta ntumbunuku ni rhulelo lomu ka provincia ya Nyambani lungisela a wuciseli ga mandhawu ya matimu laha ku tonga va ku nghenisiwa kona a swivanana swa swikola swa ku tsalangana swa tikwana ka Mosambiki a swivanana leswi hi swona leswi swi tokumeka na swikarhi swi kuma siku gin'we akufambeni ka mapalisano lawa ya mihlakano ya kutisa miri ya zvivana zvo muka zvikolo hulavula mazhogo chisportive scolaris matonga zvikota kuva maoneka masiku ya 29 kaagosto kala 6 kaseptembro kasikuva zvichisela mandau yekufanana nele kambini le kungava kugonza kona chikola murangeli wosangura wabandla gafirlimu Eduardo Chivambo Mondlane malembe ya 40 akuzika siniyane kuta vakambi kuenzelwa ndau lomu kunga daiwa kona asvikarawa lomu drupini ga Nyambani kwatsanyana aka muganga wa Letofinyu Belarminu Ntivani wakamituri ya tagonzu lomu Nyambani ali kulavu hengele leku asvanana zvitiva amatimu ya tiku
3: hiwana zvaku zvaringana kuvi avanana va jika jika asikuli gakuhumula vazvikwata kujika jika vativa amandau mangwani ni mangwani lawa manga nilisima lumka province ya hina atofinyu dropini ganyambani ni shikola sekondari ya dikambini kasiku avana na vafamba vata helikitiwa kasiku ya vativa amandau lawa vagama vashplikariwa ku zvini zvingama heka kama ndau lawa kasiku vangati basi vatabela vagama vakhela vangati vanga a dropa ga hina então tem que vativa dropa vakhela vagunzisiwa ku zvini zvingama heka ka nuliki zvini zvingama heka ka ndau ligiani vakhela kaya pelo menos na vagonzili zvokare kutabikiwa zvakuga zvakuhambana hambana lezvi zvinga zvalisima zvalomuka hina lomu Nyambani zviringana kuti lavatota vazvikota kuzviringa hambi kuzvishava vakhela nazvukaya vakomisa ku ei Nyambani kugiwa lezvi
2: Belarminu Ntivani wakamituri ya tagonzo lomuka province ya Nyambani
0: Hibongile Horacio Rumão mfumo wa doropa machichi hilo kala konga hena malungelo yolela achaka adropeni legi mfumo wa doropa kama chichi hilo ungani tena amuva unwi wa olele gachaka lezo zvinhu hisaku aku mahantiro lo na unga chikile ka makona wa khia doropa Maria da Graça Mayela hokulumba mfumo wa doropa machichi ili imhaka ikarata ku wa mfumo hakusa miganga nyingi hile yona itu hile yona itkalaku hika chaka kita kugitalelana basi mungisito kwa ranzeka ama hungu ya usiku usiku ga sonto 23 ka agosto lembe 2026 manyima laha hinga sevala hemi alakanyisa tikhoko mhaka hinaku mapuisa ya tiku ga Mosambiki lomu Inyambane mali malongile ka sikuonelela chitsungu ka mabuzu wa ntumbunuku misahu utoba uoneka kachisiku distritu ya Zavala kumbeleni ka viki ligi higivulaku mubuzu utopatsa magidigidi ya vanhu lava vaya kuvaya magidigidi ya vanhu lava vaya kuvaya bukela amitlawa leyi rambeliweko ka sikuna ndzihisa mubuzu lowu nakona hinaku vanana va tikumeka ka mazhogo scolaris masangulaku ndzeni ka masikwana lomu a provincia ya Inyambani hi lava vona va to chisela a mandhawu ya matimu lomu a provincia makungu lawa na marangeliwa hi mitirho ya ta gonzo ni ya ta rhulelo ni ntumbunuku lomu a provincia a mahungu lawa ma longiselwi ma tlhela ma hingeletiwa ha mina Americo Mokumba Mashatu Junior i va

0: wachekwa hitu zikubarasa ingisa kanga lwa mhaka
1: kanga lwa mhaka utsamu kumakumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
2: ndzi wa kunzi zwikotile kasi ndzo tshama lali balangangeni
3: heso
2: ndzo swa mino ndzo swa hindzi
4: atona hambu wo tani lehela kuka ale releli a ndzi swi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini a ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe a ndzi swi tivi kanile ndzi dawa hi le rhantsu i fambile kwala mathayi a telefoni yi tengangerengangere a rhwala ku ndzhawuyi
1: kangelo wa mhaka i longoloko wa la radio msambiki u kumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi phinda ka mixu ya sotu ni sotu
0: kangelo wa mhaka
1: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko
0: kangelo wa mhaka
1: longoloko wu tlhelile ku vuya laha radio musambiki
5: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metixi, intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watch masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki batsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumelwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
6: Kana vula kama xirhami kama mumu hi xikan'we ya kusa wena mungiseti u xigero xa kumaka ka hina hi wumba nyandzu yo dia mungiseti radio radio mungiseti
0: radio msebika ao serviço do cidadão.
7: Masef Said u gwimbile a mujiketelo wa wena laha mubedwini.
8: Epa a ndzi se u gwimba mani a ndzi ku a ku na tisuna masikwana lawa ku titi laka.
7: Ti onile Sayidi a tisuna a ti tivisi ku ti kona ni ku a ti na nguva ta luma hambilo muchiramini.
8: Lisini leyo ndzaya yi gwimba swa leswi.
7: Maha swa leswi Sayidi etlela lomu xikarhi ka muchiketelo wa wena masiku wotlhe lembe gotlhe.
8: Hi jona maseve a dzedzedzi a gina nguva.
7: Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchiketelo u gwimbilweku laha mubedwini kutani ka sango ka wena watch masiku.
9: Vamos todos nos proteger.

0: embaixada da música.
1: Punha muncha. Hibungile Luiz Batista uchenjile ge utile kota hi chayela na hi taku ka le chikhati zwa ringana ku hi wula leswaku i longoloko lowu hi taku hi ta bula hi ta suicidio chilungu hi taka hina chiland ku tisunga ku tisusa utomi hawech vanana vanhu va hombe zwa zwala ngopfu masiku lalawa a byi kala tolweni wa masiku ku zwa mhaka yo fanele ku munhu i tidele i tisungile hoye hoye ba mesinge gipelele
2: gipelele ba masinge Gipelele mama na Luiza Nicolau, Maria Susana Mukumba, na baba Luigi Batista. Ni vhotlhe va yingise ti varadi Musambiki lava hi zwako siku gin'wani na helwele bya ku hi chukwatisa timhaka to kwa hileti lomi gangeni ya hina ni hanyala ginene hi fanele ku va hi hanya ha gona. Bongile.
1: Bongile swi ni tsakisa Maria Susana u gizwile losela leko ha kunene ka bamisiya leswi a matshandza ya kona ya malosela ni leswi ku nga longoloko lowa laha madoteni u xuvaku zwona ka lava hi zwaku.
3: Swi ni tsakisile. A cho sangula ndzi la ku losa loyi a mahaku zwonhle ka sanongoloko lowu lowu a khatalaku hi ku wingisa a wu za hi tindlela letinene ku nga Luiz Batista. Ndzi losetela coordinador wa hina Armando Masinki.
1: Sibongile.
3: Papa i Messias.
2: Sibongile.
3: Muhanyisi. Ndzi ku gipelile mama Luiza Nicolau. Ndza losa na ndzi tsakile ka nongoloko lowu loyi a tsakaku hi ku ve a zwa minawu ya hina. Hi ta mubonga. Loyi a kaku a nga se xalala hi zwona. A wa lavelele ka la xalala.
1: Hi zwona. Luiza Nicolau. Ava lavelele ku zwa va xalala gipelile.
4: Gipelile kokwa ja. Wena mina munzi tsongo hada. Yena gwira ku yena Maria Susana
1: Mukumba. Wena ja. Zika gwira na wena munzi.
4: Zika zwi tsandza mina. Depo yena wa rekela. Mina loko a wula mina anga tlhela wula ku n'wingi wa mina.
1: Ah.
4: A wu yi ti ku zwi n'wingi wa wena.
1: Isani.
4: Bongile kokwana mina bongile ngopfu nyamuntlha hi ta ku hi ta nghenela a mhaka leyi nandzi ku papa i Mesiya mama ni Maria Susana na kokwani Masingi hi kona kwalaha ndzutini wa hina na hi hora a masani lawa ku nga na vhula yi hundzile xa leswi ka ki tingela ku hisa hi chukwana hi le
3: wena u wora masani ni wusiku
1: i wuriukutzihela
2: u khutzihela
4: a masani laya
3: ya swigodo
4: a masani ya minzi wu lala ya
2: swigodoa
1: michumu ikona wa shaka likaya leni ha awa mahalisi loko a wona ku a zwa ku ga switsongwana avanana vho hakisa loko ikela hakisa ku ikela loko va phamele zwa kuga na zwa switsongwana vanana va la kuga ati zwa ku xura a chikela a va fusha
2: a va gunyunga
1: a va gunyunga
2: u
1: xuru xuru ngoro u xuru xuru
3: La shure.
4: Oh my god. Oh my god.
2: Ah, on saka.
1: Ah,
3: on saka. Ah,
4: on saka.
1: Kudaya munhu hi ku ti xuxela ha wedge the park nyamuntlha longoloko vhiki leki hi ta wona tlhelo gin'wani ka lifu ya ku yi hakisela hanzoch ndzi yi hakisela lifu nungungulo ate munhu ni munhu i vekele siku gangu wa gi tiva nungungulo hayi ku hi mina hanzoch ndzi fanele ku ndzi ti hakisela ndza tisunga a ku tisunga loko ndzi mahela yini ndzo xoxa mhaka ku ri ndzi tisunga ndzi susa vutomi bya mina ndzi nganghana ndzi lamulile hi ku ndzi tisunga ke namukhela ku sangula hi masingalakati kamwe na bambeti langeni dalanga hemani
4: mwezo zana mkumba
1: sikulu wa mina Luisa Karia takuini chiku wele Maria Susana
4: mkumba
1: makale hii ya kutufunga
3: kwenu onzi nikalisima
1: lukwa
3: kumukumba
1: hizona makale ya kutisunga na inya munga aviki nga honze ula ule udaya bangana nyamukha himi nanzi tisusa ku auto chingavi chigelo chako swantsikela lomo ka ku nzidi sunga
3: hai amakale ya karata kwa kone nokuti sunga hikusireka hi utumi ga wena kone nokuti sunga hambe hikulava nchumu unga ukume uku mina choko nanzi tisusa utumi ga mina kune nuku uti sunga hikuve lahaka muntu wa wena na munga kumani ni baba wa munti uku ichukwa nanzi tisusa autumi makunu lezo ahingela legi yelaveka kuhakuwa hina vanu hitalilwe munu ni munu asiku atali wakwe ina nisiku legi angavekelo hinungungulu wakwe akuve ati aku asuswa asusa suka lo misaveni makuno akutisunga ahingela leyinene yakuve woshusha timhaka yako wodzala ausiwana la haka munthi hakuva awulula misangi chumu awulonga ngichumu vata sava ku ha ifambile majima hili leshi makuno akutisunga ahingela leyinene yifele kukuve ye lilamula amhaka loko kweka ni ku swireka hi muti wa wena ka ku ku swireka hi vanana ka ni ku swireka hi zwi mahula zwileko akuti sunga endlela leyi yinene
1: le maka Luisa Nicolao zavazo va nyingi ngwanani zavativo zwini mwanani loko asili papilo loko papilo ka gisielengi le swanga tsala la hezo akuzwa munhu alanga ngela Luis
4: eish makale ya hombe ngufu yi mbeta mapimo kuva kunene akutidaya ayikuheta katimaka akutidaya ayikukhawulisa munhu uku mina ata khawula porque mina sitatidaya ata khawula yini kuwe wena utidayile usiyele usiwana akusukela ka wena futhi hi wena ufako usiwana gegiyani uti mahele ya ku wena udateketa mashaka ya wena hambi hina hukeni hi hanya ku na wena hi ku wa munhu ku hanyeni ka ku tswaliweni ka hina hi nungungula a mashaka ya wena a hi lawa ya wena wa ku tswaliwa u makuma hina hukeni hi hanya ku chikan'we a tichichini a madoteni eku vogela wa mashaka ya wena hikuzwizwa kuve hayi ati chikitile a zwi tsakisi makunina hi lakula leswaku akutidaya a hi nga hambanene nako kutidaya hina hi wange hi kumana ni palestra yo karhi hi xilungu palestra xilandikivecinilayelo a ku kha yena mulungu lweyi a nga tile suwisa ako loku wena uzangara hi chumu chikunyika aku utizwa kuko anzi wa chumu lomu misaveni lomu ndzi nga kona lo tekela ku na uzwa havala leziya loko hi le mungwini hi la hangi huma handle vula livati huma famba baja uhuma ubiwa hi moya wale ni handle le ata humelela munhu ata ku losa gichile sa wena o gichile mama o gichile utaya we Helene ya o dasuka ikwale na ukhlokhlavinyeto kwa dzanga yakachimani mani dza uponile lifule liya porque akutidaya imoya wokare wawa wa madimoni
1: satani
4: wa hombe ngovu
1: daulos
4: akutidaya eka nungungulu ikunungulu ivekile ku wena jaliwa kula uni masikwana ya wena loko uta chikela siku ga wena uta vata kuvitana uta famba ima fambela ya wena lawa nungungulanga kunyika akulwe ata yekela gichanga vuki lwe ata badja aguma hospital aguma yafa magulu ayekuti daya kubili ngoti takali bandi uti chikita
1: takali takatikinina
4: Udaga digini lady lago inwa yungo yungo. Ono udaga lago chela amakumangani adona utibuza ukuyokunze la kufamba. Uyakwihi. Wena uweke luangilezo. Pimisa kwati. Pimisa. Wanuna. Azangarisiwa yuku. Itivili lezo satu wakwe. Ane ni mungwanyani wa wanuna chigango. Umagazona wena. Aswana wono chale lwaku namarela leni wa sathi gaya basi ye gaya wa sathi basi ka utom gawena
1: kumbe
4: ye wana wano na lwiani ka utom gawena huma ka yena wena wena ula futhi ku kata mina ula kule zwo mina futhi anzaye wano na la ka wena kata mina anziwa sathi futhi la ka wena mina basi ada ula lwa ku izana zibongile zibonge basi huma ka yena Loko hini mashaka ambila kaya. Wangweno kwa hino haye nukwekele na hino nukwekele. Ayangena ni mkwina hati dae. Ushula kule usili vanu la hangi. Wakona wangweno wangalu mkati mandini. Utidaela hini wena. Utidaela hini. Ay pimiseni kumbiri kunharu. Kumuni luku wena. Kungena ama pimo. Ni moya lo wakubia lo wa satani lo. Kwa moya wanu ungulu lo moya wa satani. Wena uya chene kati chapao. Luku wono uja kumalisha. Anza hena yu nzikilisa. Utidaya. Uzikilo wona fabrika ya kumamunu we.
1: Anza hala kumkena kwa la.
4: Utidaya ya makati chapao. Tichapao tambele. Otumbele tichapao. Luku nzola wa yofana niliani zingalaka. Nzo ikuma. Maju wena luku uzo ufa ufile. Anza mkumi kambu ufana na wena. Ambilo kuba kwelwe hiwafana na falsida hiwafana ayena ofana kunene moja male wena ungatanzijela kulia ili ya yingu male mina nanzila kula leje akuva makwero ahiti wonelelini ha hoje hiti basopa automi leje agishaviwe male unungikiwa shikwembu gihlayisa uhanya kombela kanungulu wa wena akurivalela loko tsuku kuma mapimo yokala manga ubula wuli na wena hiku layo ka kula wena wena yela yotekela ku unza ati daya alakanya mina akabalola kuti daya wena nga alakanya mina uku kambi kuni lava le madute
1: ni madute
4: nga mahene le ufela kupona
1: Bamisiyesh, ama singala kati mavulile ngela makale ye ikaratisa ku amfumu wati ku ikaratisa tshaka jalava vati ngenisela ku makale ya kuti sunga suicidio chini hiku yini vanhu vaswa ngofungo chini baisa ngofu bamisiya ivanana kumi ni mambiri malembe kumi ni manhano Itisunga yini, itiva yini mwana kawusa atisunga.
2: Ntibongile ba masingi, ningwe kheni mwana mundzezo wako kamalo. Cha hombele chima huko hina ni vanana, avanana kutala ka vona vavala vatisunga ako. Kuna ni mihlakano leva ihula ako kutala ka vona ku maviatori. Zwa ku ganya male. Amunwana ni nwanana hiku na tshembekile hakaya, anyikwa male hi baba kutani hi mamane. Bakufamba teka mali leyi uya uya chela mukafone kuloko hi lava hita ikuma le mukafone hiku kuveka mali la kaya zwakarata aswa teka mali leyi aya chofela kwa le muka mafia tori lawo amali sombela yokhe lava yaku na vona va carry hill loko aza vona ku chela mali yanyana yo tala a khema le ya siniani a hoshela kwa le haya ka wena laya a khela kwa ha uta ganya kambe yinwani uso engetela mali imphela liya u tsene ka yinwani mali u chela ifamba na yona Ukewa ya chene kanyungwani teta mpela. Uchachuka, zukuwe nitu nganazo. Zala hakaya, zawa ngana. Ndawa, akwa, ichukwa na nziti mahaini. Ziti mbeta muhefe mulu. Ndawa, huzwa zuma hakulezo kuwa. Havana na kutala kavu, wanava mbela muhefe mulu. Hambi vanu, lawasha vatira kuwa ngwani. Vati susa utumi, hii hanyela liki. Hava ngwani, lawa mahakulezo. Hiva nguvana na lahakaya, vanga sukoti kukui ingi, sava tuwa livabzi. Luku wa mkawuka lechi, wa mgunza lechi, alivu nzikarata. ichukwana nzima hayini dzisusa utomega mina heko vata vaona kuvata sala vakuma mani wo kumuruma
1: muruma
2: naku otimpheta utomi wazvo enda avanwane kwa vaya kuma timhaka kutokare lomo vaya kwa kuma kona avalave kubhulela vanwane vano eh le mbinzinga zvikuma sena o le mbinzinga zvizva kavangana ponunga uri ku hiwena akuwula eh le mbinzinga zvoka masinga ala kunzi muvuna akushata timhaka anzi zvitika ndzinga maisa kuyini hekuti makati maisele lezvi na lezvi na lezvi na lezvi uta vakuma vanhu vakuva kuthamusela lezvi fana kuvuna zvona masinga nambi na uri toko anzi vuni masinga dzote vuna mina loyi pranzinga uri ku himina enda vata kunyika ati fanele tofanele kuhanya hatona ufela kuti vakuzvini ufanele kuzvima laha kati kuligo hanya kagona zya vanhu vanwana avahana kama nazvo voteka kuti tsemela mhaka asusa utomegaku loko vakwa vanhu lava varanga kuya chipitali vaya wona vanhu vafolela ku utomi ku vagihanya lava ekela ku lamo bedweni vashupheka na vaku na vanhu ama ama kinina ni
1: zvinhu mani
2: ikushami mire na mazina ku chikwana dziku ma utomi wena una ni utomi ahubadzwe utega wena utomi uya uya gihosha hileta ku dzinanga ka wukiwa dzokare o vanango unga home uni usiku kula kwa kamale uno hela kaya uzwona kuna nawo au chokwana pra vafela kukholwa kumina azvinzi dzakizi ichwanzi dzisa sautoma au wona kuingwana ikharega kumahako mashilo kwa kwanza zvi ingisa lezvi vazvilava kuva home dzifela kutisa kazi kasi lezvi vasa kwanza dzwelezvi valava yini hamina hinganzi dzwelani oko tsama nawo mashi mina ndzwa zvichivisa lezvi na lezvi na lezvi vata kuthamusela nwananga au hanyela ga umuno ai gona le teka le ingele pro kota kuma munhu wa manziko ndoku ah kasi go hanyela le ulanza hanyela giya livi avalwela utome ga wena give kwatsi au munhu ga wana gamanze ku give kwatsi ufela kuti vako hanya kwatsi na vanwani vanhu ndo livi zvo zvima hako ku loko uve ni tingheveta ku ingisa ndau ufela kuva u ingisa u hanya hato je loko ah mina ichikwana nzima ha a livi ku chilungu leva ku i korta mato wa wa hala ku landza ingela ola ku tsema hela ola ku tsema hako impela utava utava maja ateu gita vilela heko la kuna kufukula nifanele kuwa ukula ugonza zvikola uchikala kama wakuteka uteka utswala usiyana wena umbeu kota shungeta hele zvingana letelisa wazvona vaku tsamani katiku anzani mutwalelana ja wena uteka uteka leyo tsema ne ausekula ne ausema hachumu ja ula kukhela ufamba ndawule chikara cha hombe nguvu ka hina ni vana na lava hingana vona ahivana na basi ni vanhu va hombe na vonawo wala vati pulane hi tlheluga senisena a zvona ku hey le vandzi tsandza kwa ichukwana ku vandzi tsukula ku hanya dzi ti fambela ino u ta tsukula ku hanya u ti fambela xi avana na lava nga nawo ava zvuku lava nga nawo vata sala kwe vata sala nama a chikati cho hanya utomi wa hinako u ku ichukwana ku wena u tsema a utomi ga wena u hosha heko una ni chihaka ku vanga ufa heko la ku tsukula vana u la ku tsukula nuna u la ku tsukula sate u la ku tsukula vazukulu ndau abisi zvichuma chehombe kuva hina hiti tiva ku hi vamane kuvala loko hezvi kweneti hotlheni hinazvo ahilweni kutsongwana kutsongwana kutsongwana hambi kusopumbuma nyana undau eh makore phela mina ndzovhumala le loko kuta kuenda nyana nga ukhomala avanhu vayingisa ulwa nazvo zvilo lezvo kala ukota kuva uhakela zvikweneti loko hezvi kweneti loko hiti mhaka lava madota moshusha timhaka ne madota vata kuvuna hela vata kuvuna hako
1: kuhunza
2: kuti susa utome hekuva akuti susa utome aichumule usasekileko kubaiseka loko ibaiseka kwa kona iphinda phinda longa michini kuula ula yona hela lezvo kunwina o hina henga tisusi utome ga hina maina hela lezvo ku autome lege henga nakulege agi binzuli lebi zvilaveka ku katiko lege hanya kwako
1: Maria Suzana Mkumba ba misiya la e ulile mhaka yako loko loyi anga lomukangela le yakula kuti susa utome uwaranga kuya chipitale awona laba talile kulumuya nimalile ivaluzako ndzatsemba ku ata zvibangula ata ibangula mpimisule
3: kambe okwa iwo wona leswi ndzinga zvipimisa ku zvishu
1: akuzvula
3: khakova mina leswi ndzasuka ni mission dziya tsama mishi yonke
1: achipitale
3: achipitale
1: hekulwela utu
3: hekulwela utu ija wena utaka utomi ga wenu ugite makanya ga ginene
1: ni chitsetsela unacho
3: vanwanyana vasuka helomo vaya matikungi vafamba vala utomi wena utitse makanya utomi amhakale ya hombe hakuva kuna ni inwanyana anga ikhumba ya toti mali leti ta wa via turi leti la haka muntu ukari vadzuka vazondana nuna na sadeku Angwana na naba murumi liko famba liko kare.
1: Wanyikela.
3: Uyanyikela mali yo.
1: Kutani kuveka.
3: Kutani kuveka. Afamba atirisa zvinhu zvako zvaofiatori. Makono. Luya anga ruma kuyanyikela okuyaveka. Vatala chipepa na lechaku uvekile hichi hi kukombesa ku wena uyu yaveka. Kutani ka munhu leyo anga ruma ko famba yanyikela. Itenga wola kwenye jamu kile kwa utaku munga ni toti phone late utamuli garelo hina kani munga kwa mukeli zirokar lizungu hinga sembisan aku anzi se amukeli ata kile la mwanana amwanana ata lakui ku ata wuti siwa ku kasi lezi anzunga ku ruma juma hisilu kuyin angata kumachuo. La hovata mushushisa wa mushushisa. Aku mina zihono veka. Zita kuhini hini zita heleketa. Kube anga heleketa nge ino tusavirizaku. Makono. La hayani. Wala wangela yako ichukwa na zitu susa utume. Aingela inene. Aku hambilu kuzizu kare. Uti susa utume ku. Wama hafalta. Lomu tikweni. La hamuti nikawena. Lomu kama shaka. Loku wena uhikona. Hambilo kuba we achidwa chibili. Makono, hingati suseni utumi, heti makaliti. Mululu uya ya bishara chipitalo, pumelo, gicho, famo, gicho, ula utumi. Uweno utizema utumi gawen. Aingela leinene.
1: Aingela leinene. Luzi Nikolao, hinababele kengofu ngofu kwa hanta kanzela ngofu kwa laha. Nta uyelela kaha ukanzela kuyelela kwa laha kautsamuli gavana nali. Hinababele kifanele kumahayini. Vatuale. Kasuku abana na vangazi vakumana ni mhakali ya kula kutisunga hifanele ku hiti rarenge tilisa kuyini ku abana na vakula vatsamana vashitwa kulei hambilo ku gohile ahingela ufuna kuilanza
4: ai koko amasenge na mwana madota kutala kamwena amhakale ya hombe aku amwanana hakunene uona woma pimuleo la waya ama kumakwihi ku ativa lezo loko zima hachumu loko ndzi utsandza ku lamula tengenzi tidaye sha amutswali na yena atsama achukuvala kwalaho hiku anwana gayani achivirika vumalani lecha manje atiboha kuve ahlayisa nwana lwi amugondzisa amu lavela mitiro wawula naye kambe nwana anga wena wa mutiwa nwana na wajimani wa mutiwa nwana na wajimani liyena atira leko ya gonza chikola lizo chakala chakala ei kani wena zvitave uzvikoka na rini zvezvo porque ei mina zavilela ngovu ndza ku rindzela ngovu kutshama na ku hini mabulo lawa yo komba ngela ya zva zvinene ni zvahava. Maji nazinga wuli kambile zvako akuti daya loko vadidaya ko vanana principalmente vanana vokala vanga dzeli uchumu la kaya waona wana mhaka yale yo muruma enzi kunwana na wala kaya ate zvitolovela ku anwana na vanhanyana loko vaza chikela madoze iwuliwa ku edona dakaza mbi mamani wazvikota ku kutisa michumu ka nwanana yala kaya kota muti woga aengele taka yena. Luwa mfana na yena. Ativa zoke vya lakai. Jaku. Shichigela lo mko angwane lwe. Anga kufiariwe. Kufana na lwe. Mwonye nye kutembiwa. Hiva tele. Nga wana ya mutemba kuteka malele. Depositara li bako. Achigela angile na anga hanyike li bako. Hanyike laka viaturi. Kani viaturi wako nano tsamsa kuhini burge.
1: Wali chifu ya wana lika vila kuni kanyansu wali chifu ya wana
4: magunu achifu ya wana lichi chidaya vano chikachi teka tichapota vano magunu ueno utavitisa kwenye kungwana nili angena kafiaturi kufiaturi lua ina haise muwona ata atakushewe ni mina fiaturi ayamutiyo yena wa mutiyo anga haya ya nkela malibangu nkela fiaturi. Maji ayekuwa ngwana gaya okanga jeli uchumu wajeliwa mina la wanzi vumeli ku baba pai vokala vanga buli ni vana na la baba jetela ku kuhanya ilezwi so one old Zembek. Look over, so I take a male vacunica. Vacuum, elegant, vacuum zembile. Ungala can you so go when I would Zembek and you Zembegile. Magunukoqua qualao. Mina Zanzi Hamalis and Nukusikaya Lisa go atolo. Mina Madala lives in the and one on a carla tangamin and all in Zagule. Wanga says, what did die? Machine young Wagalish, eh?
0: Yeah.
4: She ran in a simpella go with the diet, Lazar. Who are we in the camp?
0: His
4: eyes, TV, Namina, Machine, and the woman is over papa. Vacona, Gulago Simama Mbecona, Chumela Vanana, Gukalanga, and Pimis, Yaguloqua, and Chokar, Chokalajing of a million gallon of the name. Akuminanzi ta switsutsuma kuti dai.
0: Hizona madoda mina a na hiya magumu ka longo loku low o nyamukha hita ku hita la ku mpheta chikarati lecha ku vanhu vati sunga ngovungovu vanana. Lomuka mabhuku ya nungongolo zvabeteliwa a munhu loyi a tisungako. Wagi kuma thomo kwa lhani kati yako madoda mina nga hlamuna ku lama ka le Mesia hi Suzana hi Luisa. A munhu a tisunga waya matilweni ke. Leka nungongolo. Zala kana ndiya ku Juda luanga shavisa mutokomete egumile kuti sunga naye nawo
2: baba masinge amakale nje ahombe nguvu kota chotiso nzi ta hlehlanyana ku tsongonze ta senuka mama ne Luisa Nicolao ange chief ya wana cha kwansechi wana chichikelela hamutini avana na vahina lava va gonza ko ni vanwanani dzayo lava mbetile ku gonza va zwi tiva ku a chief ya wana lechi undau ga kumaha azvikambelo zvokare upeta kumale uguma uganya male kutani makati mambiri manharu ya leunga peta uganyako entangu vona loko va vona munhu loyi a peta kumale la haya atsengulo loyi wa zvitiva ku inda itaganya wo mupambulela kambe inwani male makati mambiri vamunyika valavelela hikuna tsakile hile ya ihoni le ku ingenileko ada chela vateka vachela vateka vachela vateka vachela vateka ji akwa ore rekanyana ku khela ku ya la hasi ja himala petako vakhema munyika inwani
0: akumatamu
2: akha chela vapeteka vachela kala imphela maliliya and down akuya senuka hina seno naku hina va mamane kutani va babai loko nwana na loyi awuya lavanga ne vitimbilo to khwama muzeu muzeo ke ndzinga zwitendzi ku ndzinga zwihulisa ku
0: au ndawu ga matimu ya kale
2: moya kale vaveketela ku zwino basha nwana na mahale hele ya wana yo teka male uya nyikela ku hekwe basha hele ya wana yo teka male andau amunhu loyi anga zwikoti ku tsetselela munwana na loyi amukoka tingeve kha tiginwe machi ku mukomba lebya ku lebya zwimahele ku a izona hi ku pinda pinda ku wula wula zwinge ka zwinga vhuni machi ku wula wula na kha tiginwe kwatsi wa yi kuma mhaka kota
0: umutshamekela
2: umutshamisa
0: ku ginwe
2: he wa zwi kota ku lebya anga ma anga haphindi xiro ku phindelela ku phindelela ku phindelela koko wa ni mbilu ya muzeu wa veketela zwilo ba xa gojo ka ri teka lebya ta mu jela enta lebya ta maza ha loko hi uya senuka mhaka leyo nga hotisa a yena wi loyi anga tisunga o loyi langa xavisa Jesu aku o mahazwa zwinene ku ala mali mali ya ni ku itirisa nga itirisanga heka kamanga zwi wana ku hey angwana wa vambe wa mphela ndzo ku tantswa mahazwa zwinene a tekele mali ya khelisela ka lavanga ya va ku hina nga ka hinga teke mali ya chaka leswi nga mahazwa zwi lulamile hi yona inga sa masimitera ni nyamuka ni leswi ma kumeka ka masimitera ya ku lahlela ka vanhu a khata wa luya unga halaka ule hehla kakwe ni lo wa kwe anga daya yena munhu gaya ula hehla kakwe zwi vula ku leswaku loyi a daya ku munhu a khata luya wa munhu gaya ni zwigo zwa ku gaya zwi ta kwala hehla ka
0: leswi nga hura ka longolo ku luya nga hundza
2: zwi ta kwala ka mina luya chance bo basisile mina machi mina loyi hi menso ya hakela zwikwenete zwakwe zwo ke zwaka goha ni leswi mina ndzi gohileko zwo ke zwi ta kumeka la ka mina ja ha zwi wona ke nda i chukwana ku rindzela ku dawa ku hundza ku daya mungana hi ku wena u famba basile ku le a khatela u tala wa ka hehla ka wena
0: leswi nge ya ku tisunga ka nongongolo a swi lave
2: khombo ka hombe ngufu
0: u ya gehena loko ku luwango
4: u ya purgatory
0: a purgatory inga salisa Suzana Mukumba na Luisa Nicola
3: ya mina aku salisa ka mina ndila kubonga a biblia legi nga tlhakhiwa baba
0: Mesia
3: dziwanga zwitivi makono ndzi bungile nanzela vako hina vatswale a hive vangana nkufu va vana va hina leswi anga wula papa yako akuwula wula akhati gengu ntsena ni n'wana ni mawula wulela ya manene e loko hi n'wana na loyi kunga ku loko a byelwa zwa nghena lomuka hloko shega akhati gengu ntsena a hive vangana va vana va hina iko loko hi manya muwula wula wo an'wanana a twa zwa khe zwa fana I chukwana manzi maha leswi ndzi swi lavaka ndzi ti tsemakanya a ta sa hula hula kana ta sala hula na mamani makoni a hi vi vangana va vana va hina kasi hi ta vhikela swikarato swinyingi swi ta ku hi mahlweni ka hina
5: lulu
4: a hi vi vangana va vana va hina masi ku ni mhaka liya ya vavanuna ka hona munhu a nga chada a nga ni sati atira hola male atshuka ati daya makoni hi kombela leswaku hi nga ti dayini hi na vahombe hi pimisaka ku ti daya hi nga ha ti dayi loko wena u pimisa ku la ku ti daya hi nga halakanya maxaka ya wena u halakanya vanana u halakanya vangana amabimunyana yalawo wula futhi ku mina mirini ka mina wena demon ndzi wena suka ka mina Gibongele suka.
5: Davlos.
4: Huma ka mina wena. Uta zwiona ku wena unga tatidaya. Hinga tidayeni.
1: Hizona, hinga tidayeni hibongile. Mina wena ku ndza bongelana ni sadwa mina. Ha kwatisana. Makama oga zwakuga, mama ndzi phamela. Ha ditsukwa tsukwana anzi nacho. Ndzi arimindo masinge zwinwe na lwish batish. Salani.

Ose kama kole mbibe ni kako awu pagugo yewene Iye mana chikogo Ose kama kole mbibe ni kako awu pagugo yewene Loko pagingi Ogo pagingi Nali bimba mbibe ni kako awu Loko pagingi Ogo pagingi